0: Hours, Indonesia.
1: Number one hit music station.
2: Dahil natutuwa palagi ang makarana, natutuwa pagpadalala niya ako sa buno. Dahil natutuwa palagi ang makarana, natutuwa pagpadalala niya ako sa buno.